Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Masu sauraro, barka da warhaka. Sunana Siran. A wannan kashi na shirinmu mai suna labaran matafiyi, na ƙara wani shafi na musamman game da ziyarata a Ankara. Na tashi da sassafe, hasken rana da ke ratsawa ta taga alama ce ta yanayin zafi na babban birnin. Duk da haka, sai ni da Malama Ginesh muka yanke shawarar ziyartar manyan gidajen kayan tarihin Ankara kafin rana ta mamaye birnin. Bayan mun yi karin kumallo mai kyau, sai muka fita. Tashar mu ta farko ita ce gidan kayan tarihi na wayewar Anatolia da ke Ulus. Sanyin katangar dutsen gidan ya tarbe mu a lokacin da muka shiga. A nan, mutum zai iya gane tsofaffin alamu na tarihin ɗan adam. Gunkin wata alama ce da aka tono daga Çatalhöyük na bada labarin imanin dubban shekaru da suka gabata. Rubuce-rubucen da aka sassaka akan allunan dutse na Hittayan dubban shekaru da suka gabata. Rubuce-rubucen da aka sassaka akan allunan dutse na Hittayawa sun kawo mafi daɗaɗɗen sauti na wayewa cikin kunnuwanmu. A nan, sai muka ji kamar tarihi yana numfashi a gefenmu, ba wai kawai ta bayan gilashin baje koli ba. Tasharmu ta gaba ita ce gidan tarihin al'adu. Wannan wuri ya kasance kamar akwatin taska da ke ɗauke da al'adun yankin Anatolia na da har zuwa yau. An yi baje kolin kayan ado na cikin gida da aka yi da azurfa da riguna masu ban sha'awa da daddumomin da aka saƙa da hannu wanda aka tattara daga kowane lungu na Anatolia a gaban idanunmu. Hotunan da ke nuna daren salalle da wuraren bukunkuna a zamanin daular Usmaniya sun tuna mana da bikin Elif da ke tafe. Ni da Malama Ginesh muka kalli juna muka yi murmushi. Muna cewa mu ma da Sannu za mu shaida irin wannan biki. A kowane zauren baje koli, ji muka yi kamar muna tafiya ne akan wata gada wadda ta miƙa daga zamanin da zuwa yau. Zurfin tarihi, wadatar al'adu da juriyar ɗan adam ga lokaci. Duk wannan yana bayyana a hankali amma cikin ƙarfi a zuciyar Ankara. Lokacin da muka fito daga gidan ajiye kayan tarihin, rana ta riga ta fito, amma mu har yanzu muna cikin kwanciyar hankali na sa'o'in da muka shafe a cikin kyakkyawan hanyoyin tarihi, sai muka ji kamar ɗumin ranar yana mana sanyi. Da rana ta yi sai muka je siyayya don shirin bikin Elif. Mun je ɗaya daga cikin manyan shagunan siyayya na Ankara. A can ne wani zaɓi mai ban sha'awa yake jirana, wato riguna. Na zaɓi wata koriyar riga mai ƙyalli don daren salalle. Yadda zane-zanen da ke jikinta suka yi ta rawa a ƙarƙashin haske ya ƙayatar da ni ƙwarai. Wa ranar bikin kuwa, na sayi riga mai launin shuɗi mai haske. Na ji wani farin ciki mara misaltuwa, kamar ba bikin Elif kaɗai ba ne ba. Har ma nawa bikin na gabatowa. Da maraice daren salallen Elif ya fara. Elif ta fito cikin rigarta ta gargajiya mai launin ja, tana ƙyalli tamkar tauraro. Wurin ya cika da kaɗe-kaɗe na waƙoƙin salalle masu motsa zuciya. Lokacin da aka fara rera waƙa suna cewa yuksek yuksek tapeleri, mata da dama sun kasa hana hawayensu. Kuka da dariya da addu'o'i da waƙoƙi suka haɗe waje guda. Yayin da aka shafa lallan a hannun Elif, waƙoƙin da 'yan matan suka rera yayin da suke rawa a kusa da ita sun ƙara wa daren kyau na musamman. A wannan lokacin, na ji wani abu a zuciyata ganin wannan al'adar Anatolia da ta shafe shekaru aru-aru. Washegari murnar bikin ta fara. Elif ta bi wata ɗabi'a da ake yi ta gargajiya kafin aure. Ta rubuta sunayen ƙawayenta waɗanda ba su yi aure ba a ƙarƙashin takalminta. Malama Ginesh ta yi murmushi ta ce, bari kuma mu ƙara sunan Siran. Na tambaye ta dalilin yin haka sai ta amsa da cewa, a al'adarmu ana rubuta sunayen 'yan mata da ba su yi aure ba a ƙarƙashin takalmin amarya. Yayin bikin, idan sunan wata ya goge, ana ɗauka ita ce za ta fara yin aure. Wani nau'in sa'a ne da fata mai kyau. Jin waɗannan kalmomi ya sa ni farin ciki. Kamar wasan yara ne, amma mai buɗe ƙofa zuwa gaba. Yayin da 'yan matan suka rubuta sunayensu a ƙarƙashin takalmanta da dariya, yanayin wurin ya cika da murna na bege da kuma ɗan al'ajabi. Da yamma, tare da rakiyar ganga da sarewa, aka ɗauki Elif cikin farin cikin rakiyar amarya. Yara na tattara alawa a gaban motar amarya. Yayin da matasa ke wasa, an shirya bikin a waje cikin launin koren Ankara, inda tebura suka sha ado da furanni kuma filin rawa ya yi haske da fitilu masu ƙyalli. Bayan ɗan lokaci, sautin ganga da sarewa ya ƙara ƙarfi.
Kowa ya miƙe tsaye yana tafi. Ango da amarya suka shigo wurin suna rike da hannuwan juna. Farin mayafin Elif mai sheki yana kadawa a hankali cikin iska, yayin da fuskar Angwar ke nuna alfahari da kuma farin ciki. Lokacin da wanda zai daura musu aure ya hau kan dandalin, kowa yayi shiru. Elif da Angwanta suka tsaya a gefe suna murna. Mai gudanar da bikin ya matsa kusa da microphone, ya furta kalmomin gargajiya yana cewa, "Ya ku Ango da amarya, kun yi alƙawari za ku ƙaunaci juna kuma ku girmama juna a lokutan jin daɗi da rashin sa, a cikin arziki da talauci, kuma ku kasance tare har ƙarshen rayuwarku." Ɗakin bikin yayi tsit, kowa yana mai da numfashi. Idanun Elif suka cika da annashuwa, tace da ƙarfi, "Eh." Sai Angon ya amsa da ƙwarin gwiwa, shi ma yace, "Eh." Nan take wurin ya gaure da tafi. Aka jefa ƙananan takardu masu launuka daban-daban, kuma aka fara buga ganga cikin nishaɗi. Nan da nan sai aka fara wasu abubuwan al'ada. Amarya da Ango suka tsaya kusa.

da juna, aka yi wasan taka kafar wani. Wannan al'ada ce ta tantance wanda zai rika kula da gidan bayan aure. Alif da Sauri ta taka kafar angon. Nan take aka fashe da dariya da tafi. Malama Ginesh ta juyo gare ni, tana murmushi, tana rada min, tana cewa to yanzu dai an bayyana wanda zai kula da gidan. Wani farin ciki ya bazu cikin ɗakin taron lokacin da aka kammala daura auren. Soyayya a cikin idanun amarya da ango ta karasa wannan lokaci ya zama abin tunawa har abada. An gayyaci ango da amarya zuwa filin rawar domin rawar su ta farko. Yayin da aka fara kade-kade, Alif da mijinta suka fara kallon juna cikin ido. Yayin da jama'a ke tafa musu hannu da farin ciki, kamar zukata bi kadai ne suka rage akan dandalin. Wannan rawa ta zana hoton farin ciki ba wai kawai a cikin zukatan su ba, har ma a zukatan duk wanda yake wajen. Bayan haka sai aka fara gabatar da kyaututtuka. Ni da Malama Ginesh muka taya su farin ciki da saka musu zinare a jikin kayan su. Daga nan sai kida ya ci gaba. Aka rinka yin rawar halai ana wasanni. Dariyar yara, waƙoƙin samari da addu'o'in dattijai. Bikin ya gudana cikin wani yanayi na shagali. A wannan dare an yi bikin a ƙarƙashin sararin samaniyar Ankara. Wannan biki yana ɗaya daga cikin mafi kyawun abubuwan tunawa a ƙwaƙwalwata. Komai yayi kyau. Dare ne da bazan taɓa mantawa da shi ba, cike da sihirin abota, al'ada da kuma soyayya. Masu saurare, tafiya ta a Ankara ta haɗa ni da sawun tarihi da kuma ainihin siffar abota. A cikin ɗakunan gidajen ajiye kayan tarihi, na ji hucin da ya fito daga zamanin baya. A daren sa lallan Alif, na raba hawaye da waƙoƙi. A bikin kuma na shiga cikin rawar farin ciki. Kalmar A da amarya da ango suka furta ta kasance farin ciki da aka rubuta ba wai kawai a zukatan su su biyu ba, har ma a zukatan duk wanda ke wajen. A wannan daren, a ƙarƙashin sararin samaniyar Ankara, wannan bikin ya sake tunatar da ni cewa rayuwa tana da daɗi idan aka raba ta tare da jama'a. Masu saurare, a nan zan kawo ƙarshen wannan kashin na labaran matafi. Zan ci gaba da gano abubuwan ban mamaki a birnin Ankara a mataki na gaba. Ina muku ban kwana, kuma ina fatan za mu sake haduwa da ku a mataki na gaba.

Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. A cikin shirinmu na yau, za mu yi magana ne kan wani nau'in barkwanci da ake yi wa yaran da ke koyon yin lissafi. Za mu fara da cewa kilo ɗaya na auduga na iya fin kilo ɗaya na ƙarfe nauyi. Bisa ga tambayar, kilo ɗaya na ƙarfe ya fi kilo ɗaya na auduga nauyi da ake yi wa ƙananan yara don neman a ruɗar da su. Idan komai na yadda ya kamata, ba shakka halayen abubuwan da aka auna banda nauyinsu ba sa shafar sakamakon auna su. A wannan tambayar da ke da nufin rudar da yara, kan yadda ake amfani da ƙarfe da auduga a rayuwar yau da kullum, abinda ake buƙatar kula da shi ne kalmar kilo ɗaya. To menene sakamakon idan muka yi ƙoƙarin auna kilo ɗaya na auduga a duniyar wata da kilo ɗaya na ƙarfe a duniya? Ƙarfin da ke sanya abubuwan da aka jefa sama su faɗo ƙasa wani muhimmin nau'in ƙarfi ne wanda ke jan abubuwa tare kuma ke shafar nauyi. Wannan ƙarfin da ke tsakanin abubuwa biyu ya yi daidai da nauyinsu. Wannan dokar wacce Isaac Newton ya gano ta bayyana abubuwa da yawa daga motsin taurari zuwa faɗuwar tufafi daga bishiya zuwa ƙasa. Godiya ga girmanta, duniya tana da ƙarfin da ke sanya abubuwan da aka jefa sama su faɗo ƙasa mai yawa. Wannan ƙarfin na riƙe sararin sama da tekuna a wurin da ya kamata, kuma yana riƙe mutane a ƙasa. Duniyar wata kuma a gefe guda, ta fi ƙanƙanta kuma bata kai duniyar mai girma ba. A sakamakon haka, ƙarfin da ke sanya abubuwan da aka jefa sama su faɗo ƙasa na duniyar wata ya yi daidai da kusan kashi ɗaya cikin shida na duniya. Bambancin wannan ƙarfin tsakanin wata da ƙasa na haifar da tasiri daban-daban masu ban sha'awa. Misali, mutum da ya kai kilo 60 a duniya zai kasance kilo 10 kacal idan aka auna shi a duniyar wata. Ƙarancin wannan ƙarfin a duniyar wata yana ba mutane damar tsayawa a cikin iska na tsawon lokaci. Saboda haka, tafiya ko tsalle a kan wata ya bambanta sosai idan aka kwatanta da duniya. Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan, a madadin tawagar shirin Jaida Kege, Alper Beshe da Murat Urem, da ni Yasmin Ahmad da na gabatar muku da shirin. Ku huta lafiya. Saboda

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT Muryar Turkiyya. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.